o tlhaeletsa ba go se fapanong ye ke Radio TEF 103.8 FM, setiši sa botheletša batho.

What a powerful name it is. That is the name of Jesus. Ga gone le ina la go fetela Jesu Kriste. Metso se ke mene pele ga iriela ya bo seswai go bolo gore ka mara ga iriela ya bo seswai ke tla bana pele tsana ka ga seripa sala sa mafelelo sa gore nete fela ke gore nete a re tla bana pele re lata baruti ka sona sports seo.

0: Sarareshu, go regulative, 1.8 FM, Setiši sa go theletša batho.
1: Mmino ka nnete kona o mo kaone ba re mmino o kona le goreng bone ba kgona go kopantšha batho ba dula fase ba kwana ba bolela polelo ka e tee. A ke go file yena ma ke yena Tabu Sebata a tla fa a re ngwana wa mo Aforika. Te sele ye a ba e tla fa ba re nna le etsa jwang Basotho gona fa go seisa go sa go thereja batho go motlwa ka laetša fa gore sešupane go selo se tlo se ntaja fa gore metsotso ke masome pedi supa go ikela fa le go iriela ya bo lesometee go mo gopola gore morago ga taba morago wa iriela ya bo lesometee nna le tlhabatle ba retlebolešana le bontate le godi ka fa le go tswelela tikologong ya fa le ga dikgale re tle re lebeletše ka gona go itseba wena ngwana wa mo Aforika re lebeletše kudu taba ya gorena wena na le gona taba je di botlhokwa ga kakang gore motho a tsebe gorena ke ena mang kwa ga mang o tswelela kae a jele ke tone tswele pele ka go fa mmino ge ke tlo o boafa wa tseba re le gale a tsena go fa ditaba di feleletše thobela
0: Sarareshu, go regulative, 1.8 FM, Setiši sa go theletša batho.

omelo je se shupa la go tla senta je fela gore metsotso ke le semetsena ka nete bo itjela fela go irela ya bo u a le semi a team o mo go blore irela ya bo le semi pedi la la tla bare la la la go me ya ba le ba the priston ba tla bare pala ka tatse beng ya gago ba tla go fa mmino go tsama ke ne ka mo ka di kwetsa mmele a re sa swire re sa tshwela pele ka go fa mmino ona fa go se hisa go sa go thele ja batho ya ke ke bona

0: ki yana sandireya masilela are amalo pom nka malabal ajuang lena alois adafa are erba pedi asipla lena sa kisi akim malobe kisa lebali rape mkufile rape le yungojo la falogo a doctor AC echiani are senamu lela wana fa go si sa go sa go tlhaja ba thoko metlo ka letsa fa gore nna o sa lona la saga ge shu mo le go re tshwela pele yo
1: saga ge shu
0: mo le organize go tshwela pele go fa mino wa re shu mino wa re nu mino wa brena ka ge le nna go lona la tloga le ketlhalosa go thwe saga ge shu thobela e mo le go tshwela le sele mo saga go bosa jo ba le rena ga jwale ere ke tse ba ka se ke go amogela go ishuwa ka bona re tsebora ga nete ya ma di mona ga feel like re go no ba jwale ka metlhala ma jetse ke le tshela se shupana go se tloga se ntai tsa fale a go dara ka nete go ikela fale go irela ya bo le se mpedi go metlokela ga tloga ka ja fa gore ya ga itse ri ne o tla ba pala ka tatse binye ga go tloga fela o irela ya bo le sumi e peri go fetla kana e dite irela ya bara re a tlo fa a mino o mo ka bone a go sole tshe di taba a tshe di ka bone ya go fela go the pre sounds khurung ya jazz lo ne tla ba pala ka tatse binye ga go tloga fela go irela ya bo ra re fetla bona ga dite irela ya bo hlano ya ba bona ka mga manane o a tla ba pala ka tatse a ka ofopana ga wana ke sala bala ga bile na gospel 20 e tudi e mino nga mai bala jwang le na noma o tle ga tle fatse benya wa re ke le go le re ga jogo fela yeng wishi la ga motho mogolo gore nna le wena ga mehla le majadi ga re di jiga farlo ga re nyanyam matutu ka wana mitsa mkhago tobela

abinyana fa go fela Brian Culbertson still on a sensuality for the tef 103.8 the station that listens to the people. Go bula tshe dilalo hona ke tshe dilali 2 August 2026 se shubang se shuba gore re tsene ka gare ga ona ngwa wa 2026 ka majetse a ka ba go magolopedi le sumenne gona ka mogho se shupa gore ka mogho re shetse ka majetse a legolo le ama sume tsanuti ya gore ngwa go fihle mafelelong gona mo we ke tsapa gore selo mo hlomong wena o gare o ka le ka go ka se achieve go ba go ka se fihlelela se gare se ya tla se ya la jore ai no ka mogho go long ka gona wai e bile skwa ba fela matla re mhlomongwe e le se ile gore se apala ngwago wa tla go sa hetla ha re lose hope ha re fela matla re no tjola pele re leka leka okay ye long re sa jo feta fa mo le tsana ke sa jo fa gona ke mogalajwe Andries Voli Winda o tla na re Pyramid in the Woods. Go bela namakhala jwe Andries Genelo re o bela ka 4 October 1953 o gona ka kwana ng ya Switzerland me ke mapadi wa sona selejo se bitswa go sere ke se bitswa gore ke haripa go bela ka haripa go ba haripa ke le gore mogala jwe ena Andries ke le re o tloga a ile a ile jega ka bogware. Ke ne metse gore di note je leng gore ba le gara re go gona mo lemolojaneng wa kwa gore ya mo itiwa ka bogwari sona se letjo se se bitswa gore ke hariba a gona bathata film se se ke masumpe di tsara go ikela fela go iri ya bone ga le rona mhlobong o sa jo fihla o sa jo bula selo sa gago ke rena a ke Radio Tef 103.8 the station that listens to the people ke mo ile gore wena o gona ga jwa le fa re tsina re tokonya ka mogare ga lenane la kgodung ya jazz

African Sunset. Kabe se se shuba go jela fa go iria bone. Ye wa shuba ngore ke na kwa gore re tle re bone go ba re tsingele yena. Me. Wa me recognize na. Ke a tsepa gore wa recognize mo khekole. Me Miriam Makeba. A go lore mo jajila hore re bile re tsingela yena fa. Mo lore ke sa jo famelo jana ga go utla go wena twi bare African Sunset ke wa mo ga jiko go nomedi shitse ke tsa ba roga botse mo longona a rena be rie bela ntle go se ya se ba ka fa re ke gore ke ntse lore ya switcha fa ka yena Miriam Makeba fa we lore be le go ga ngwa ga 1932 mo la go dinga match ka tshatshila bone me a re tlogela mo lefatsheng ka keno ka ngwa ga 2008 ka di 9 November me le longwe la maina le gore ba tsebelega ka ona yena bogekole ba tsebelega ka leng la Mama Africa we le gore beele moopedi gore go tswa ona mo nageng ya Aforika Borwa e le mongwadi ebile e le modiragatse gona kwa sefaleng a sa fela lefawe e le ba re selo ke civil rights activist we le gore ba amana le mino wa go fapa-fapana kareng ga lefapa la mino wa Afropop, mino wa jazz le world music. Mme beele mongwe wa batlhotlheletsi ba e le gore ba lešana le mmušo bola wa malobeng wa apartheid gona mo nageng ya Aforika Borwa o e le gore o bele go fa gona ka kwa go la Johannesburg ka kwa provinceng ya Gauteng fa batswading ba gage o e le gore ye mongwe ke moswati e mongwe ke moxhosa yo me Makeba mo a ba supa fa gore ke wele gore o tlogile a gapeletsega go tsoma mošomo a sale e monnyane kudu-kudu-kudu ka morago ga go loba yena rragwe goba tatage ka morago ga seo ke ele gore ile a fetsa a tsoma mošomo mme a ba a fetsa a tsena ka gare ga lenyalo a sa le monnyane fa ka mengwaga e lesomešupa e se lenyalo fela ele lenyalo le e leng gore be le tloga le na le abuse ntši kudu-kudu mo ke se e le gore ba se bolela fa mme ba ba re botsa gona ka bogogo gore ko e le gore go itse ga le ka gare ga lona nyalo leo la gage ke e le gore ba tloga a gatelegile kudu fa goba a abusewa kudu mme ka ngwaga 1950 ko e le gore o thomile a ba le ngwana wa gagwe wa mathomo fa selo se rile gape ke gore o kgonne go ka survivor jana bolwetse jola jwa letswele e le go kankere ya letswele mme ye nngwe ya ditalente tja gage tja lentšu e ke tse e le gore e be di tsibja kuju mo e le gore ka nako tsela tja gage a sa le o monnyane fa mo e le gore o tsweletse fa o thome go opela professionally ka ngwaga o 19 mo la mongwageng ya ma 1950s

ne yena me Harry Palafonte ke lo re upi o go nna go ka ba mohlohleletsi wa gagwe e bile e ba moshumi mmogo ka yena ka bana ga tsewe ke mo lo re yena me mere makeba o go nna go ka tloga fa a ya dula ona ka kwa go la New York City mo lo re o go nna go ka ba o go nna go ka tuma ka piana fa Malore wa la jore e ka mora fa wila khona go ka tjoletsa go ba go ka gatisha solo album ya gare ka 1960 ame ka mora fa we wila khona wila a leka go ka bua gona mona ngeng ya Africa Borwa fa ka mora go sepela a ya go nageng ya New York City mo e le gore o a supa fa gore a se nka kgona go ka tsena ona mo nageng mo ka mora ga go ka leka go ka tla fa le hun la go ba polokong ya yena motswadi wa gage mme se e le gore ba se bolela fa ke mo e le gore o kgone go ka bona gore gape ebale ke motho e le gore ke a ganetse go tsena mo nageng ya Aforika Borwa gomme e le legae la gage

fa wa shuba fa gore ye memory ya makeba je di ntja jujelo ba di ria fa sala munyane gore ba le gara opela fa di choir em fa ka kwa gole Kilnaton Training Institution bona ka go la Pretoria ka kwa ele go Methodist Primary School ele gore e be ile ya batho ba so fela ke sekolo se le ba tsena go sona a mise ile gore be se ri ga fala gona kwa sekolong ke gore ba tloga ile motho re o retwa kudu go ka laetsa gore ei no wa gona go ka opela yena memory makeba fa ka mora ga fa we wila ka a kolobetswa a jola pele le go opela gona kwa di choiring me a opela ka leleme la English wa se yatlhapi le sexhosa le sesotho le sezulu a se se shupa gore ke motho ele gore o kgonne go ka opela ka leleme le la se yatlhapi pele ga go ka kgona go ka bolela lona leleme le me ka mra go nyana ke wela re ile a tlogela sona sekolo go ka leka go ka fepa la palabo en mushumo ga go mathomo fa ke wela re berekile wela ka mo hlokomedi wa bana ona ka kwa di sababunja ona ka kwa Johannesburg le go Waverley a go di ka ba go tsitharo me mmere kwa gagwe fa o fedile ka morago gore ba supe gore ko e le gore o ne e letsogo le ga e le gore seo yena go ya ka ena ke se e le gore ba lošana le sona go ka laetsa gore yena a se yena e le gore motlho mongwe ba ne letsogo gona ka molapeng leo ba bereka ka go lona a ke mo ka 1949 me mere makeba o nyalane le James Kube e le go Ral Purisa mo e le gore ke ba e le gore ba ile ba le ngwana wa bona e le go ngwana fela wa gamme mere makeba e le go Sibongile Bongi ka ngwaga 1950 ke mo e le gore ka morago nyana me makeba ko e le gore ke mo e le gore ile a hwetswa goba motlho mongwe o ile go a hwetsa gala gore a ko e le gore o na le bolwetse jola jwa breast cancer e le go kankere ya letswele ye le gore loišhane le yona mengwaga ya e le ka nago ye lesome a katana nayo a iya ka mole ka mo go ba go fitlhela mo e le gore o kgonne go ka fola

0: well, thanks. And how are you doing, my son?
1: Good. Wana bile machana ke bolela ka sego.
0: Well, nana.
1: So, esh. Ga botse ke be ke sa re ke tlolo go elela gore ke a bona ro ka re be go nentong we le reng. Mona ona le na ona. So, esh. I want to talk about something. I get bore na le ta kwana le yona na.
0: Anything for you, my son?
1: Okay. Since ke ba le ntola ya go tjokara le tracks la bon so ke na le fie ya go ya mo go tletjing batho. Ke na le ntlo wa re ke social phobia ke tsore ke bitsa go tsena. Mara ke na le problem ya gore e ke ya batho. Gore ke feel a ke sa le safe, a ke sa feel ka re ke safe ke na around batho ba bang.
0: Ah, wa bona ona mathata mshimanaka. Ke go share wena maybe o no feel a we tsepe man wa bona keng since wa lo itwa mola di drugs o fentse mathata ka mokaka bona so jwa lona feel free tlogela o tla o kenya ja o go kentse ka mara box man
1: ke a lekwa problem ye ke ben le yona ke tsore na le ka ntusha ka yona na so ke le mogile gore kwa kirekile bo koko se bolae tshone go kra go ine ba le baswa youth ya ema ya magare ga beke ka sontaga so ke duma gore motho mongwe nka ba joina maybe nka kgona go ba le a step ya kgona go tswa ka gare ga this phobia e beng ka gare ga yona.
0: Alright, ke a go kwešiša. I think gore ke taba e botse because go tlhoa ke tswaleletse ka mo gona e
1: so marabele
0: taba gore tlisetsa mathata
1: o a ke gane go ya ke matsapa so ke kgopela le bolele le papa le nkadimeng koloi ke kgone go ya kwa kerekeng kwa ka digare ga beke le ka di-weekend ga ke tsere le bona bja
0: mara ka gore koloi yone bo setse o iša bokokwa go ka yone kwa kerekeng I don't think gore tla ba problem
1: awa kereke ra le bolela le papa pele a ke nyake o tlo kera ke le lwesha es
0: all right gona ke tla no bolela le papao ka mo tsebiša ka yona nthoke
2: Eish. Mamogolo. Awa.
3: Wena gwara.
2: Evan. Mamogolo ga botse mara wa ile le ka rong yo go robela le batle le bona go fedile ka nthwe.
3: Awa wena magwara man. Gore tjatji ka tjatji wena o tsena ka gae o kitimela ka kamore. O kitimela ka kamore. E le gore o roba tjae mo segare. Na gane motho o ithweng.
2: Mamogolo le rana nga ithwala nne. Ya gone ga nthwe ne le bolela.
3: A kere wena gape re ya tsiba gore ba shimanyana ge ba tsamaile selega. Bano robala, ba tlhola go robala. E le gore go diega ka bane. O go tshega male baeng.
2: Ai go ne ntu. Mamu ke robetse ba nna.
3: Gwara. Na bo ngwa ba keng e matlwa wena?
2: Ah, ish mamogolo. E no ba nore ke thakane le ba farnya na ba ngwa ba ndiela botata mo majeng ja go feta.
3: Ba bana ba gona wena o ba tsi.
2: Oua.
3: Oua gwara. Ka poka se re dula ga o sile ga mo commissionare wa no pipa taba tshe. Ha le gore tshaba go mapolice re ma nna ke go yele.
2: Mamo le ke shapo.
3: Keng?
2: Ah, ene ne wa ndra seja. Ka tsena
3: sa mamo. Ke bolele.
2: Ngo le bolele le fase gape le kusha batho ka mokore na ke bethilwe gape. Ngo le bolele le fase nyana hawa.
3: Eh. Ya, wa tsaba keng? Mo botse mo wena gore. E le gore machachi ya ka moka o boeke. Ka lebaka la gore nge o ka re o ne go ntlo tshatlotsa wena.
2: Mamo le nna ke gona le kusha. Ene marata ba tsiwa re ditogeleng. Gape go ne e lebaka lengwe le lekaonenyana
3: le lekaone
2: di-report kwa sekolo gape ka mokgwa ba re ba re lokisetse di-report le then le jeng
3: wa sekolo sa lena gonae gape ba dio dika ba e fa batho di-report mafeleleong bona gane metšhini ya bona e bereke
2: aba ke nagona gore ga le ba se prepare special se sengwe
3: specially
2: e naga letse betabae gape ke tswile ka gare ga top 10 ya last term
3: wena wa ngwana sese ka mokgwa o nyaka gompotsa gore ngwaga o tla o tla ba o dia form 5 wena
2: ombuja ka form 5 utse sekgale o to ba re sa biga na ke re go di grade 12 mare matlong
3: gore wa mmakatša ka lebaka la gore nna spikiri le yola mmago a sankara tsena mo mphatong wau
2: ao ye ke nako ya ka go shena le nna ya lena e fetile gale
4: psosit
5: a wa re gona le kae brasox
4: e bana wa ba re le kae mo motho wa thata angelix nax mo wa thata ng mojo
5: kere wena fetho
4: so ele makram so tso tlhakatlhakana o dia
5: a wa ke tlhakatlhakana ja tle mo watong ya tse tle mo wa fisha
4: ko le na i guess me na book you man guess me doll you mo menga fosana it wait mo jo o ngu jige gre na o wa

0: go bapalela mmino wa gago wa mmamoratwa. Radio Tab 103.8 FM.
1: Lekgotla la dipoledišano go setiši sa botheletša batho ka mošupologo, re a tlhatlhatša merero ya bosenyi le bagoro ya sepodisa sa Aforika Borwa ka mankweng.
2: Re a tseba ebile a dumela gore batho ba ba le 35 ba dula le lena, ga gona mosenyi wa ka tla a senya mo o dulang gona a etswa a le bogomo.
1: Ka labobedi re šetšana le ditaba tša molao le ditsebi tša go fapafapana.
3: Mošomong o mongwe le o mongwe go santse go be safe in terms ya environment. Environment be mo e leng gore ka setlhagisetse bašomi goba batho ka moka ba ikhwetsang ba le mo environmenteng.
1: La boraro, re swara dipoledišano ka seemo sa thuto ka mononageng.
4: Barutiši ba gešo, thuto ke bao ba morutiši ke pitso. Fale ge o na le pitso, ga o a lebelela kudu mašeleng, ga o a lebelela ditseno. Sa go se o se lebetse kudu-kudu, o lebeletse go bona gore wena o ntšha bokgoni jo bologo gona mo baneng.
1: Molaka la bone, re sekaseka merero ya tša maphelo.
5: Molaetse ne ba le gore malaria e gona matsatsi a o sa kgetha gorena mafelo ke kae. Motho gano kwa a tšhabelela ke phišo, a rema ditlhogo, mmele o lapa, a itswa dikudumela bosego, a thuthumela le nako nngwe tlhogo a dikuloga. Phika tše kwane o di bona, o tseba gore o dumile ke mennane.
1: Motheletši sefeto ke lenaneo le go setiši sa gago sa mmamoratwa. Radio Tef 103.8 FM, setiši sa go theletša batho.